0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
3: Fever, vomiting and diarrhea can eventually lead to generalized body weakness, can lead to dizziness, and in the long run, a fall in your blood pressure. But this can be reversed effectively by hydrating the body with water so that you can avert the eventual effects of renal failure or kidney failure, shock and death.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
4: Chiwede, ite chikakasibwa. Kubwa mkaka ngane kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngane kuzomu zikumi na rumu. Fongi za tukole, Wapal of Africa Radio. Wajiwaka kawuwo. Kurakuranya, liku singani na mabega. Kumono ndiguno, tukenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyo mulembe. Ike kereza, ukurundi mbuse zorujo. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubira kukale mu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kanisa wa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliba magizi, ama kampu na gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntubidarabi nje, nkugambi chuede, fungi za tukoline Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa nebili joka, bookinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumi, kuminabili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
5: Nkuba zambuko, zejazo kambunya. Atobula angira wamuhafu. Kwe koreda, fungiza tukore. Fungiza tukore. Muprogram, etulio mukeze. Etulio mukeze.
6: Ok, mkweba za nyogo inache kumide kwa liyo mtu wablijo. Nkugamba o, kola chamanyo, kusala o, e kula. Nkweba za, eminu mjotu siza kengalo. Nkweba za kwe janjaba. Nga oita mumitendele mitufu joino kubanga wejanja bila momu sao cha kugambie. Kubasi chirunjo kubira nga guwe wejanja ba no ulira mori suja suja. No ulira nga magumba ga kumeketa no ulira nga nyingo zikuluma. No looza ntogo msuja manguboto no genda no nonya edagala balimpe. Bampe edagali yo msuja atenga tutege dembo tufuchichichi kuluma. Ogenda konyo obrada atewele televizibwe bilala. Kubanga chobo janja ba obato chimanyi. Genda bakibere bulungi otegerechi kusumbua oluvanyuma omusawo. Akwe prescription yeddagala maziganywele ddala kubanga eddagala erisokebwako mumbe janze nkubuzako nako lwalero ngera bulijjo ku doctor nombera ne barigane natural massage and bubagena basanga waneno ku wano ku Rubaga Road ngovude ku Starbucks yes Red Cross mukonogo ogwa ogwadjo ngova Kampala ategwa kono ngova side zeri kaboso bebagenda kuberanga ate bakujanja ba muzi janja ba enjaulo ya reflexology aromatherapy nezi janja ba endala nyinji nyo yali msiriwe za pale FM kamubawe ate na ye akwa tubulile na ele rocha sobodo kubanga ate atuletela yes sebo
7: Nange nsanyi sobasanga namwe abachali abalamu mbalamu siza nyo mwebale kubayo webaze Katonda simanyi go webaze Allah sibuyinza bo olokuba nti oli mulamu abantu bangi nga bowulira olwaleero ebiwoobe biri ate ebuyi buli etolo naye obulamu kabaka omulamba amazima abwagala era badde abwagalira ddala yandibadde awangala n'emyaka 15 oba 2 kabaka
6: omukama
7: nze muyita kabaka kubanga naye baba bamuyita kabaka Beruganda olwa wano omukama
6: kitiibwa kye
7: kitiibwa naye ampulizo omulungi tuyinza okubeera nga tujja wano buli kaseera nyetuogira na awe, nyetufisa akade. Akada kono takabara, neengate kamuendo. Amplizo mulungi fenga ba Regan Natural Life Massage and Herbal Center. Bakulagiri de tusangibwa, wali kunkulungo ya Kabaka awo, nga wakesa kungalabi. Kumukono ogwa ddiyo gw'otambulirako ng'oyolekera obuyi buli ogenda e Lubaga waggulu. Awo wakati awo nga wakaisa Stabex Petrol Station oba essundiro ly'amafuta eryo w'otusanga. Ampuliza omulungi, waliwo obubonero bungi obujja bukweyoleka era omubiri gwogera naawe. Era obubonero obwo nga bulaga nti omubiri si mulamu, si mulungi, gulina enkenyera. Naye okwegumya n'okulemerako ennyo okomekkerezanga ojja kufuuka ekyekango nga twekanga bwekanzi nti ovudde mulamu bw'ensi eno. Ampuliza omulungi, nkusaba tonyooma kabonero konna kajja kuleeta nkyukakyuka mu bulamu bwo nga kali negative. Ampuliza omulungi, fa Barrigan abafaayo mu kukebera ne tukebeza ebyuma ebirengera ebuziba ebyamagezi amayitirivu ne bitubuulira obusuwa obutono n'emisuwa eminene, omutima guyimiridde, ensigo n'ebitundu ebirala byonna ebyomugaso, n'omubiri gwonna generale, kibata general body check-up, okukebera okw'omubiri gwonna. Amazima fa Barrigan gwe mulimu gwaffe. Ampuliza omulungi, ng'oli eyo nkusaba obeere ng'onneegattako, nga tonneegattako lwa ddoboozi, neegattako olw'omugaso ogw'okulwanirira. Tulina ttiimu ennene ddala eyinza okuyamba, eyinza okulwanirira, eyinza okuddamu ebibuuzo byo. Kankuwe ennamba za ssimu nga tutandika enkolagana y'ebyobulamu. Ampuliza omulungi, nga tukolaganne mu byobulamu, obuuze ekibuuzo nga kya byabulamu. Aba Regan bakuddemu, oba oli wala, oba oli kumpi, oba weetaaga saaviisi ssaawa zino, oba ojja zeetaaga nkya, oba ojja kwezeetaaga wiiki ejja, nkusaba ennamba zino eza ssimu ozitwale ng'ensonga enkulu. Ampuliza omulungi, nga nfunye omukisa guno okwogerako naawe gwe wekka. Ennamba za ssimu eri 07 4 8 5 2 7 8 8 9 9 eyokubiri eri 07 6 5 3 2 6 2 9 9. Ampuliza omulungi, nakugamba tusuulanga omulwadde n'oggwaamu amaanyi. Munnange ekivumula kiva wala, eddagala erikuyinza okuvumula teriri kumpi awo. Omuntu ayinza okukwataganyiza omulwadde wo, baggwe omulwadde ne tukwataganya bulungi, tali kumpi awo. Bw'abanga ali kumpi awo, manya obagezezzaako otambudde, naye ebintu ne bigaana okutereera. Aba stroke omutambudde, stroke nga yakkuba, amazima neekuzingazingira ewaka, oli mu kagaali oli awo, naye nga tofunanga nkola entuufu eyinza okugogola, n'ebeera nga emisuwa gino n'ebinywa birambululwa, nkusaba senga oba ofunye akadde, jangu Regan, tuyina ebyuma ebisobola okukuyamba. Ampuliza omulungi, tusobola okusooka ne tukebera emisuwa, ne tulaba misuwa ki egisinza okugongobala kwe tutandikira, kubanga ebyuma bigiraga bulungi. Ampuliza omulungi, ng'oli eyo oyina amazima pressure otambule naye ebbanga, naawe nkwaniriza, jangu tulabe. Naye waliwo obubonero bwe ŋŋenda okunokolayo kukamukkamu, kubanga olw'akadde akatono ke tuyina okuba nti ntuusa okulamusa n'okwogerako naawe olwaleero. Obubonero buno bufumbekedde munda, omubiri gwogera ne gugezaako okugamba buli kaseera nga naye gwe weesuliddayo gwa naggamba. Munnange ogenda okukomekkereza ng'okutaasa kitwala omutango munene ne sente nyingi okutaasa abantu abamusinga obungi awo ne bakomekereza nga balusudde mwakaba okusanyalala tokuzanyisa muganda wange amasanyalaze gonna agajja awo kabonero kabaka laga nti entambula y'omusaayi amazima sinungi n'akatono okuzimba n'ozimba gatana obo zimbi maguru obo zimbi matama nula banga gazimbye obo zimbi mikono bangalo oba bigere wansi nga bizimba gatanye oba mavivi nga chefunya nkwega hili de jangu tulabe chiche chivilide kecho ebi madibija tulimba ampulizo omulungi omuntu yenna okulumwa omutwe buli kaseera n'olumwa omutwe nga mazima omutwe gukusobedde buli kaseera gukomawo gugenda gubaita ogwolutentezi jangu tulabe embeera eyo eva ku kinga tukebera ampulizo omulungi eyakatwegattako ffe aba Reagan Natural Life Massage amazima tutwala okusaasira waffe eri bonna abaviiriddwako ab'enganda nga temututuukangako naye bubanga okyalina chance oli eyo ng'olina omulwadde olina omuntu alumizibwa Yesu omutambuza ebbanga ddene wannawali naye nga wandifunye oluusi obuweerero okusinza ku nkola yaffe gye tulina ennambulukufu obulungi ebyuma n'ebiyinza okunyunyuntamu kasasiro munda ne kazambi awamu n'okutagulula emisuwa awamu n'okuggyamu obukyafu mu mubiri n'okuggya amasannyalaze agasusa ago mu mubiri jangu otweyayunire tulina tusobola okukwataganya ŋŋenda kubeera nga nkwongera ennamba ya ssimu nze ekyandeese wonna okubeera nga ndi naawe buli kaseera kubeera nga nkulaga nti gye tuli ango mpuliza omulungi ennamba ya ssimu yaffe olwakadde kano akatono era kangikwongere obeere ng'osotukubira obuuze ekibuuzo kyonna ekikwata ku bulamu bwo ampuliza omulungi 07 8 5 7 8 9 8 9 8 eyokubiri eri 07 5 7 2 6 2 9 9 omuntu awulira kamunguluze kamunguluze nawo kabonero akalaga nti koogera naawe nga buli kaseera kamunguluza kkuba wandibanga ofunye amasannyalaze agagenda okutawaanya obwongo okomekereze ng'emisuwa egiwala omusaayi n'obubaka ku bwongo gimaze okutalagga nga kitegeeza wandifuna stroke oba oli muvubuka oba oli mukadde oba oli mwami oba oli mukyala aji teweesuira gwa naggamba naawe atali aji ampuliza omulungi nzijja wano buli kaseera buli lwakutaano mbeera naawe kukwagaliza bulungi mukwano naye nkuzzaamu n'essuubi nkugamba kisoboka bw'oba ng'okyali eyo jangu tulabe ekyokukola ampuliza omulungi waliwo omuntu nga ayina okulumizibwa omugongo ng'omugongo gukuluma buli kaseera omugongo gukutawaanya naawe tetukusudde jangu tumale okulaba misuwa gye gyetugga muli munda mu lukizi lwaki gukutujja omusaayi tegutambula bulungi kiva ku ki kutuula nnyo ebyuma tebijja tulimba nga tuyita mu nkola yaffe y'okukebera ampuliza omulungi jangu ku Reagan Natural Life naggambye tusangibwa ennamba za ssimu zenjja okugaba olwaleero olyoke ate obuuza endagiriro oluvannyuma ennyo ampuliza omulungi omuntu ali eyo ng'olubuto muli munda owulira omuliro omuliro muyitirivu nnyo ng'owulira ebbugumu erirasiriikiriza omulala n'owulira nga buli kaseera bwe butuuka olunaku olw'eggulo omubiri ne gusitula ebbugumu nga pitirivu ampuliza omulungi obo bonna bubonero bwa mubiri omubiri gwogera gujja gukugamba tuli wano tulituuse ku level bweti nga tonnaba kusajjula ndwadde yonna tonnaba kufuna kizibu kisingako awo nkwegayiridde ampuliza omulungi muganda wange owuliriza puroguramu nyingi zikunyumira eno eyange sagala ekunyumire bunyumizi njagala ekuyigirize ate njala ekubeere ng'ekulabula kubanga akabi kali mu kulwa ampuliza omulungi bw'owulira akabonero konna nga kakutawaanya obanka siginolinga obanka kubulira jankuregan tukebere ampulizo mulungi waluwa abantu nga mazima tafuruma amale kisira kiwanvu enaku 23 nga tagenda ko manju enaku nya amazima nkulayirira munda muba mwavunda da era ekivundu kyoyinza okufulumya amazima nawe okitegeera kubanga tewali muntu alya mmere half kiro noyiweza kiro bbiri noweza kiro satu mubiri nga tewali wadde kuota ya mmere eyo efulumye kiba kya bulabe nga kitegeeza olina etterekero lya kasasiro ali mu lubuto atandise n'okusaasaanira omubiri jangu tulabe betuyinza okukebera n'okutaasa kubanga kisoboka okuggyamu ebifeetete byonna munda mu lubuto ne mu byenda eba byesibye aye netuwonga ne tuggyamu obutwa nga tukozesa enkola yaffe gye njja okunyonyola sitire ampuliza omulungi oyinza okubeera ng'oli awo era ng'amazima mu nseke oli mukyala nga bwe twogenda mpiriza ovaamu musaayi omukwafu ennyo nga gwa bulabe ennyo ddala n'otamanya nti gwasigaliramu mu kusooka bwe wali ogenda mu mbeera eyo ekikyala amazima omusaayi ogumu gwagaana okufuluma ne gubeera nga gukutte nga gulinda omwezi mulamba nga gukyakwatidde omwo oyinza okufuna obulabe obw'omutawaana ennyo mu nseke nkwegayiridde tusobola okukufunira eddagala tusobola okukwoza mu lubuto omwo n'obeera nga enseke z'onnyonjo ddala ne zivaamu ebifeetete ne bivaamu ebisaayisaayi n'obifulumya ng'okunkumula ampuliza omulungi ali awo ng'era oyagala okumanya ffe abaaluganya aboogera naawe bwe tusangibwa tuli wali nga wakayisa ku ngalabi ya Kabaka engalabi ya Kabaka bw'ogiyisa giyiseewo katono ku mukono ogwa ddyo kwe ŋŋenda okutambulira waliwo petro station bagira Stabex petro station naye ate ekimmangawo yali Red Cross abasinga obungi mugimanyi isa Stabex petro station ennyumba bbiri naye eyokusatu ye yaffe nkwongera ennamba ya simu kuba simu obuuze ku kikwata ku bulamu obwo bw'obanga olina akabonero konna k'owulira kenyinza okuba nga sikoonyeeko oba nga nkoonyeeko ampuliza omulungi ampuliza omulungi ennamba ya simu y'eno 0748527889 eyokubiri 0765632609 muganda wange mwanyinaze aji ati ng'obaira ofunye omukisa ogw'okufuna ennamba eyo kubasimu obuuze ku kikwata ku bulamu obwo ampuliza omulungi oyinza okuwulira akamwa nga kawunya nakonawo kabonero ng'era weebuuza ate nva kusenya nsenyezza emirundi ebiri lwaki mpunya akamwa lwaki nfulumamu ekivundo oyinza okukomekereza ng'ebyenda munda amazima byamala dda okubeera nga byokebwa asidi ow'omutawaana gwe bayita alusaaza ezo eziyinza okubeera nga ziri mu byenda ng'ebyenda bye bifulumya ekivundo bye bifulumya empewo etali nnungi ekuddusa ne ku banno ampuliza omulungi alusaazi nga zaakumalayo dda ebyuma byaffe bisobola okulengera ne bitubuulira sayizi y'amabwa ne tulaba tutandikidde wa bw'oteekebeza tosobola kumanya bulamu bwo tukola body genome check-up eyo gye ndiko nti tukebera ate ku ssente ezitali nnyingi ku ssente ez'omuntu wa wansi emitwalo esatu gyokka mutusonyiwe eri gibadde gigenzeemu katono waggulu naye olw'embeera eriwo nga tutandika omwezi guno okugenda okuddako ate nga tukomekeza na guno ebisale twasazeewo tubeere nga tubiteeka ku muntu afaayo eri obulamu mitwalo ne gibeera esatu ampuliza omulungi oli eyo kankugambe ebigambo bino tulina enkola yaffe eya detox ey'okugogola n'okuyonja omubiri mudachi kazi nezisigaddeyo njala kakase oyinzo kubanga ovamo olusu gwengo omuntu nga olusu bautu ya watu tuyanye nga nengo izo zonna zirimu olusu ulo oyinzo kubanga obadde oliawo nga uulira entu yozu nye dagala nga chitegeza nti olusu okoseze dagala linji nyo lifumbeke demunda diganya okufuluma nga lifulumira awantu wonna nilifulumira mkutuyana okutuyana kukuba ofunye chance nolia nukutuyana nukulidanga amakere ndagabuli chika gakufuluma mga unya nesatizo na bulichimucho nanga chi unya dagala ngebanga liomaze kudagala baga amboka liada kadada jangu tukoze senkola yifijibata detoxification enkola eri tujiteka tukuteka mu mumazago ne dagala lya fe eri obutonde eri nzo kubera ngali kuwula nili kujjamu ekivundu ekyo no kujjamu chemicals ezisuse kubanga zandifuka kabasa nezileta to obuzibu ku organiza fe ziri munda ngo mutima ekibumba ensigo nebirala bingi nakalulwe

0: famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwali isatu jokka. Ubi mitwali biri ne chitundu. Gwa linali city ya KFC.
1: Jango fune kiti yo. Wano Kupal FM. Neku AK Islamic Book Center.
0: Anyo muzirimurani. Biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako. Kupal FM. Anyo muzirimurani. Biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo. Duko rashukuran babies wa administration block.
2: Omanche wetaga.
3: Ona!

0: sa kono kukusomesa no yongiro kukenkuka ibifa ku dini yo
1: robango omusilamu yenna ne wenyigira mukuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abere wakitibwa bawangwasi
2: ngokozesa omukisa ogwa bino
1: siku nsonga yonna la tasubanna bannange okuvuma si kya buntu ate si kya musilamu omubaka yatugaanira ddala
2: okuvuma
1: Tavuma wachitibwa.
2: Tavuma wawansi. Tavuma wachisolo.
1: Tavuma mtu.
2: Wadde chinyonyi. Kati gwebofuma. Ania kuhuru.
0: Program Mimbali Special. Buliruwa mkaga. Sawe mu. Paka service okumacha.
3: Mukwano.
4: Wanji.
3: Ino saati ngei ya kaya gana. Ate unyaburu nji. Kakudioji.
4: Tewali kakudio, honey. Chamagiru.
3: Chamagiru. Mungaruzo.
4: Neda. Neda. Sabuni omupia White Star Magic. Uwubu ungo kufamu bidko. Omanyi White Star Magic Premium. Sabuni uwubu ungo kufamu bidko. Ya mkwano guwabo. Abenja ulo mvula mubo. Aunyaburu nji. Era ayoza natukuza. Okuoze sa White Star chamagero mungaluzo. Echamagero ichigonzo umulimu ugwandiba domu nini. Umuangu enyo, eromu nyuvudala.
3: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vye nja ulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyisa vya mchara o. Gula White Star Magic muduka lio na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chamagero ichikumengwezo nga nyonjo nyo oruna kuruna.
5: Racho sasule chisukiride. Atengo sobulo utasasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa mtu yena. Kubwerele. Buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansi wengu mitano. Kubwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemo manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago. Kemanyiga momo. Tukwaniriza mu program The News Hour. Mufunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mbasasi bafabe njawulo okwetunula eggwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour.

kubanga tutunulira ne abakulira ekitongole wa kampuni eyennyonyi yeggwanga ya Uganda Airlines jo babaddeko mu kakiiko kano onokola leero era bakomyewo mu bintu okubaako ebimu ebirala bye baanukula ebitasoboddwa kuwulirwa olunaku olw'ejjo leero bazze newankubadde era bye bannyonnyodde akakiiko kasigadde nga kabibuusabuusa naye era nga bumanyi nti bano kasita bajja bwe ne bakola ogwabwe ne bababuuza ne baanukula bye baanukula bye batumye ne babireeta kiba kisigadde eri akakiiko aka paalamenti okukola ripooti yaako era wamulaba nga kamaze okukola ripooti ssentebe w'akakiiko ajanjulira paalamenti ku ebyo bye baakola era njagala okutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omwenda insha allah paalamenti egenda kugendako omuluwummula so that ewa omwagaanya obukiiko bwa paalamenti obulina eddimu ery'okwasaganya bagukwasaganye baleme kwekwasa nti obudde tuba na butono ate tutuuza tuba tuyina entities nga ssatu olunaku oba balina osisinkana ba witness okuva mu bitongole ebiba byayitiddwa ennaku nga ssatu mu lunaku nga bimutandika ssaawa bbiri ku mukaaga kirina ekiva ku mukaaga paka ku munaana okuva ku munaana paka eyo nga kkumi oba kkumi n'emu naye ng'ate tebatandika bbiri olumosi batandika nnya ne bakomekereza eyo ku musanvu mu abamunana ne bayingiramu nga ku mwenda almost komiti neggweyo ku kkumi n'emu ku kkumi na bbiri so ate nga waba waliwo n'enteekateeka ez'olutuula olw'olunaku gy'oyinza okuyita plenary so kati sipiika wa paalamenti Jacob Oboth-Oboth yasazeewo n'agamba olukiiko oba entuula zaffe we zinaabanga ziyimiriddemu b'obukiiko bulina okugenda mu maaso n'okukola emirimu tujjewo okwekwasa kuba beekwasa nti tuba tulina okukiika mu paalamenti mu lutuula lwa paalamenti jjukira naffe tulina ensonga ababaka abatuuze baffe abalonzi baffe ze batutuma so kati tugenda okukomekerera nga puli komiti tewedde nga be tube tulina osisinkana tubayimiriza kuba tuba twagala tubeere paati mu ntuula za paalamenti okuziwuliriza n'okutuusaayo ensonga ez'abalonzi baffe ensonga lwaki sipiika yalagidde ng'ennaku z'omwezi ssatu paalamenti bwegenda entuula zaayo bwe zigenda okukoma okutuula until further notes naye ng'ebyo byonna ekinaasembayo tujja kuba nga tukifuna ssabbiiti ejja insha allah olunaku lujja kuba lwakuna bw'obukiiko bujja kugendera ddala mu maaso ekitegeeza paalamenti tegenda kuggalawo okugyako entuula zaayo tutandikira ddala mu bitundu ebyetoloolo baliraanwa baffe abaaguddemu enjaga munnange mungu yabageredde embeera nga yemugimanyi nga ne bwe twogerera kati bwe tubayita omukabaka oba omukama kati tumuyita abadde omukama w'ettooro oyo nnyimba kabamba iguru afiiridde ku myaka 34 egy'obutobambi ababaka ba paalamenti basaasidde famire basaasidde olubiri basaasidde abantu be babadde alamula mu lubiri lwe nga bagamba bannange afudde mwana muto yagituulako entebe yatuula ku Namulondo nga mwana muto ate agenze okusa okola tyo kabaka nanti aseeredde yes tafa agenze okuseerera era nga mwana muto ne bagamba ono agenda kujjukirwako nnyo nga kabaka eyasooka okutuuzibwa ku Namulondo nga mwana muto nawankubadde afaananako kko ne ssekabaka Dawudi Chwa abo be batunulwako naye ono abadde alina enkolagana ennungi era yateekawo enkolagana ennungi wakati w'obwakabaka bwa Buganda kw'ossa n'obwakabaka bw'ettooro era abadde omukama ono abadde tava mu Buganda ng'eno mu Buganda waka kubanga Ssaabasajja Kabaka Rwanda Mwenda Mutebi yabadde omukuzaawe so ng'olaba enkolagana tuli baaluganda bamutenderezza ng'abadde ayagala nnyo abavubuka era ng'abakubiriza okwetangira ebirwadde ng'ebya mukenenya abakubiriza okukola emirimu okwetaba mu bintu ebyenkulaakulana abadde yaleeta emirembe era nga mu mbiri oba mu bwakabaka
mu Uganda muno bwe basinga okwogerako obumu kwa obwo obulina emirembe ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe busooka nga n'ettooro tugijjaamu newankubadde n'Obwakabaka obulala bwe buli nga bw'olaba kya bwaba busooga kya bazinga n'obulala naye nga ttooro obadde toyina ky'owulirayo nti Obwakabaka

Oli wadembo saba Allah security, oli wadembe osaba Allah obukumi. Oli wadembo kusaba Allah chonna choyagala chewetaga kulwa mukama katonda. Oli wadembo kusaddakira abaana bo. Oli wadembe okusaddakira abaana bo. Okitegedde naye nga byonna byonna obikola ku lwa Mukama Katonda. Allah omusabe abaana baba kukuumire. Allah omusabe business ya gitutumule. Oli waddembe osaddaka nga buli Friday n'ogamba Allah business. Allah oli waddembe n'osaddaka kati n'osirika n'omala n'ozuukuka ekiro n'omutegeeza n'omugamba Mungu sawa zabadde nnya, sawa zabadde ssatu nnya. Allah wange nembaako kyenteekayo. Nga bangi balina sente ku account nga bazisirikidde nga tewali kimugaana kusaddaka. Nawe nawe nalina sente nga wojjako emitwalo 10, emitwalo 2, emitwalo 5 tegikuluma, toddamu na kwejjusa nti lwaki nazisindise oba kulowooza nnyo. Kikole ku lwa Allah. Allah omuwe. Allah omuwe. Abategeera ensonga ey'okusaddaka mwebali era mwebale nnyo. Nyongera n'okwebaza n'abo abajja mu buntu, abanoonya gwe banoonya mu buntu. N'obaako kyosaddaaka kulimbo moment ku lwa Allah. Abaddu ba Mungu okusaddaaka nabagamba nti tekyetaagisa kwogera bigambo bingi, goba mutima. Just kutegeera Mukama Katonda wo, kutegeera Allah wo. Gwe n'okwata n'ayina 15, mulimu basaddaase nga ku ssimu butuufu ayinako 15. Mulimu asaddaaka ng'ayinako 3,000, ng'ayinako 10,000, n'ajjako 2,000 n'ateekayo ku lwa Allah. Eri abasirikidde obukadde 5 ate nga munange w'asirika tagenda kufuna musango, wabula just guba mutima, guba mutima. Osanga omuntu nga ye munfuna ye ntono ngawa Mukama Katonda, munfuna ye ntono nga ayingiza kitono, ayingiza mutwalo, ayingiza 5, nge magoba gafunyeko musajja watu mukazi watu, wallahi najjako 12 nazisindika. Nayingiza emitwalo 5 najjako omutwalo 5 nazisindika. Anoonya Allah musime, anoonya Allah muongere. Abonna abaddu bojja okulengera nga Allah lutemya lwa liiso mu mwaka gumu nga Mungu amukyusiriza obulamu. Era eyali ali waggulu eri nga Mungu sente azimuwaddaddize n'atadza, Mungu n'akendeeza, Mungu n'amuwa ebizibu, n'amuwa challenges ezitwala sente okufa obufi. Tolengera muntu gwewunye nnyo ng'azimbye akayumba kino gamba omulimu gwakola ogwo baamuyamba nako okukazimba akayumba naye nga yagyezimbidde, kibayita baraka. 0 7 7 2 8 7 8 9 9 5 0 7 7 2 42 78 95 eri mu manya ga Imamu Kasozi.

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli moto wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyoneri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: Ubadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya Riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
3: Uwangi, ulio tia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
4: Looza kula mubu abantu.
3: Tuluozo bulubunga buwaka soli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
3: Spring Flour, ajira mbungo buwaka soli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Mila, zemsega kuronda baota Masaka Road.
5: Tugira kunsunge za dini zoka. Tuzi kubakanya ke ebirungozo. Tukuwa blasa. Kuno kukusomesa. No yungiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
6: Robango msiramu yenane wenye gira mkufumu omutu yenna. Obe chintu chona. Abele wachite baba wangwasi.
7: Ngo kote so mkisa, ogwari no.
6: Siku usonga yona, lata sobanda. Banda ambu kufuma sichavu utu. Ate sichavu siramu. Omobaka ya tugani la dara.
7: Okufuma.
6: Tutavuma. Tavuma wachitiwa.
7: Tavuma wawansi.
6: Tavuma wawansi.
7: Tavuma wachisoro.
6: Tavuma wachisoro. Tavuma mutu.
7: Mutu.
6: Wade chinyonyi.
7: Wade chinyonyi. Katigwe bofuma. Ania kuhuru.
5: Program Mimbali Special. Buliruwa mkaga. Sawe mu. Paka sedwe zoku macha.
8: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9. Pala FM. Kifikura. Buliruwa mkaga. Buliruwa Testing. Testing. Testing. Live signals live from the hills and heart of Old Kampala. 107.9. FM Ikura. Ikura. Yungu abri.
5: Mkwana gwenga mpulitisa, radio yi nyansi, Pala FM
9: 107.9.
5: Bwina kurucha, tuangiru kutusa kemperezi yomulembe. Tukukole the production studios. Uyakala kukwatirakala wanko radio. Kala nguka TV. Uyakala malubozi kukusibwa mdocumentary. Oina program, uli afezo. Uyakala kurikodinga kuraniyo namba. Uyakala malubozi kamuzanyo. Ubakala nguka kuchisindaro. Sound effects. Uyakala kurikodinga program. Uyakala malubozi trailer. Ya film poina maroboza genja uruguetaga jangu kupal productions kuba kusimu kunoti musambu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda oba plus 256 bibidi chenda mubiri mkaga musambu kumina emu pala fm productions tugezi kulero
10: okutana
9: tandikira ku ngudo z'ikibuga Kampala na buri kanyumero kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna ng'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17/9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
10: Mubulamu bwensi tufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza, ibitweraligiriza, ibitususa nga tetwebase. Uruwebirwadde, ibituteka kubunkenke.
11: Njagala nkubuulire na akafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Na akafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali olwala siriimu. Olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bwe naye sukaali agenda okutta wadowangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku ba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola Sudaani mu mupiira nga nsoma Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda.
10: Senako nga tukubuuza bukuli butya, bukuli butya mukwano, nga tutulaga tulambula ku bulwadde baffe nga batuyitiramu programu bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bidi kitundu paka ku saa ssatu ez'okumakya programu bukuli butya n'omulongo w'essuwa.
12: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
13: Raba nunu tuulide agambye njwacho nsikiriza nesulitiza baru fama watayi
14: chikun mumsa patanyize mwinda
15: baru fama
16: akadimi kale tiyo yowe kagwela yo.
8: Testing testing testing live signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 107.9 Kano kikasera ako kutusako kutubaze makani madina ngabo zisumedua kujumwe uruna kubwarero umuno kufunua mwimi wafulua wano Sheikh Ntare Bashir.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Uluwa beinyo okubanti uchitegi ilanti ateke doku sinzi waliomu nyini matenda majuhu Allahu subhanahu wa ta'ala. Uluwa beinyo okubanti uchimanyi niti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yen nabi yasembayo yen mbaka yasembayo ila ateke dua okugonderwa kumulembe guno. Uluwa beinyo okubanti ochari kumukutu Pal FM ekula lio muntu wa bulijjo. Kuyoza yoza, wenafunye bulungi mu wiki jetukubya mabega, saba Allah abelenga abikuwamu ekisinga obulungi, akuwe ekyengera ky'okumwebaza, era kwongere ebirala bingi nnyo. Ate gwafuniddemu ebizibu. Nkukubagiza, nkusaasira, ne saba Allah subhanahu wa ta'ala abelenga ate akuteerawo embeera esinga obulungi, akuwe mpera ebugumiikiriza era abeerenga akuvuunusa ebizibu ebitali bimu. Baganda baffe bonna abali eyo nga ekituufu bulijjo olindiridde, alhamdulillah Uganda yatangiriddwa nti temukyalimu Ebola, so tusuubira biidhnillahi ta'ala okubeera nti ate amawanga agabadde gatusiba gagenda kuggulawo tusobole okubeera nti ate tutambula naddala Makka ne Madina e Saudi Arabia. Ohamu ne Imarat na mwanga amalala okutwaliza awamu. Mumbera yemu kubagiza bannaffe abava mu bwakabaka w'ettoro okufiirwako omukulembeze waabwe. Ensi bwetu bwetambula. Bangi babadde babuuza nti ate agenda yalesewani naki naye tujjukiza buli kaseera nga tonnabuuza mufu biki byalese, buuza biki byagenze nabyo. Nga tonnabuuza mufu biki byalese, buuza biki byagenze nabyo. Okunyolwa tekugaana, tunyolwa n'obuuza ebibuuzo bingi, naye mu kunyolwa okwo funamu ekyokuyiga. Omukama yagenze emyaka gikyali mito. Gwejjo giri emeka. Yabaffe bw'oba ogendedde ku myaka gy'ayina mingi oba mitono, ogenze naki? Awo atekeddwa okuwa ebibuuzo. Ye gye yagimase yagenze munnange, atunaagamba ki? Naye waliwo ekibuuzo ekisigalawo ekyo. Agenze atya? Ogenda otya? Ogenda naki? Ogenda kwanirizibwa otya?
15: Assalamu alaikum wa
17: subhanahu wa ta'ala. Katino gwe nga mpuliriza omusilamu kukakasa nti ebituwa byaffe byonna byonna bikoma ku dunia. Netuddayo ku kitiibwa Allah kye yatugamba, inna akramakum inda Allahi atqakum. Abasinga ekitiibwa maaso ga Allah, maaso ga Katonda, yoyo abasinga okumutegeera okumutya. Kati tuwerebe egendereza obulamu bwaffe sawa yonna bugenda, naye manya byogenda nabyo, wetegekera akaseera k'olugendo. Eyasazze Makka yabadde Sheikh Abdullah bin Awad al-Johani. Nakuza omwezi zibadde 15 omwezi ogwokusatu 2008, ate Saidi endala zibadde nakuza omwezi 28 omwezi ogw'omunana 2026. Sheikh Abdullah al-Johani yatambulidde wamu ne Sheikh Ali al-Hudhaifi we Madina. Naye nga mu nkola yaffe ya bulijjo tugenda kubaawula, yaddeera ebinaaba bigasse wamu tujja kuba tetubigatta insha Allahu ta'ala. Omugulama gwabwe gwazimbiddwa ku kuba nti abayizi baddayo okusoma, abaawa abaazi universities wane waffe, abaazi college, abalala baatandika dda nno munnange. Bano basoma diploma, certificate, genda waggulu ku degree, genda waggulu ku masters, genda waggulu ku PhD. Bangi batandika, abalala bagenda kutandika butandisi. Te Saudiya n'amawanga mangi gatambulira ku semester system, nebo bangozeeyo n'omulowa, era nabo abayizi kati baddayo okusoma. Omwezi kasita gutuuka ogw'omwenda, ogw'omunana nga guggwako, olwo nno munnange olusoma olutandika omwaka gw'ebyensoma luba luggulawo. Sheikh Abdullah bin Awad al-Johani yatandise n'ensonga ehukkaatiriza lwaki Allah yatonda abaddu. N'agamba Allah yatonda abantu bonna bonna liyabuduuhu, bamusinze. N'atuma n'ababaka, n'assa n'ebitabo, n'abeera ng'ateekamu ebigambo by'amagezi n'okubuulirira nga kigenderwa kukoowoola bantu ila ibadatillahi, ery'okusinza Allah, nabutebe balina omusinza. Awo Allah kyeyava yatugamba nti wama khalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun, saatonda majini n'abantu okujjako lwa nsonga ya kunsinza. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, sibaagala mu kintu kyonna, sibaagala mu kundabirira, sibaagala mu kubeera nti bandiisa. N'agamba nti inna Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin, Allah ye mugabirizi nnyini maanyi n'antameggwa n'antasingwa. N'agamba nti tewali toyina ngeri gy'ogenda kutuuka kukola ibada zino mu butuufu wa kuzikola illa bil ilmi, okujjako awalan illa billahi, nga Allah akusobozeseza, thumma bil ilmi, oluvannyuma okufuna okumanya n'okutegera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani wetu yesonga lwaki yatulaga nti omwanadamu yenna yenna yagala okukola la budda an yata'allama li anna al-ilma asasu al-amal, omuntu oteekeddwa okusoma kubanga okusoma gwe musingi gw'okumanya gw'okukola. وتيكي الدوك فنو وكمانيا وصبروكولا وأنه لا بد أن يتقدم عليه حتى يكون العمل مبنيا على أصل من الشرع المبين وكمانيا كويكوتيكي الدوك وصوكا أعونا منانج وكولا كجنغ كوزين بدوا كمسينجي وكواتغان نوبسلام وقواماني Allah chatuganti fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik manyati Allah yekaya teke dwo kusinziwa tali kusinziwa mbotufu kujja koye wastaghfir li dhanbik urvanyuma obirenga te oba mubufu obo osabene Allah akusonyiwe amazambigo kati omwana adam awategera Allah ngaita mukumanya nanyweza imani ye ngaita mukumanya nategera Allah biye biya sindi kama mchitabo che, biya sa mchitabo che, nevi gambe biya magezi, okusolo una okutia Allah subhanahu wa ta'ala, ateke dua kubiranti afuna okumanya. Shekhe ya genze masu natuga talab ilmu, okunonyo okumanya. Faridhatuna ala kulli muslimin, chateka kubuli muslimu, omami no mchala, omusajja no mukazi. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watu yotegeza na gama antio msiramu chukuru nyo abirenga asoma ma la budda minhu min ahkami dini kala akida wa tahara umutu teke doku sume bintu ebi teke doku wanga bimanyi dua ngo msiramu yenena atandikiru wako bie bintu ebi abuli joku msiramu nga munyo guta wula mumele guta wula mumva chafaya tugamba nti seka chafaya tugambye naga omuntu alige enzikiriza amanyi kwa tuzinza kusanga muslimu akugamba nti Yesu mwana wa Katonda oyu muslimu abanna bache na yatekeddo kubanga amanyi nti Yesu yali muddu Maria yali muddu yali muzana ngaba zana ba Katonda abasigadde yabatonda kumusinza na amanya attahara okwetukuza uzwe funi bwetya okunaba kubeera kutya eswala ziri mmeka tuzisala tutya zaka tuwayo ki tuwayo di mu ngeri ki okusiba kyekimu mwezi gwa Ramadan n'okusiba okusigadde wakadhalika alhajj nabwekito ne hijja era nayo omuntu n'agitegeera nti hijja bweki bwekolebwa naddala nga kati ogenda gikola Ela wanange mugezeko mwewandise kubanga obudde bwa hijja bugwayo. Woko wandisa. Bobo genda jikolo tekeddo okujisoma osobolo okubeera nga osinza Allah mbutufu bukola ki boku musinza. Obusiraamu bwe butyo bwawe ekitiibwa abamanyi ne bwawo teka ku mwanjo. Ne bwawa ekitiibwa nga teri asobola kiwakanya. Kubanga bebeesi gwabaffe. Allah nabiranga abastula madala wa a'la qadrahum nabiranga abastula wa athna alayhim nabawana wa afadha alayhim min ma'ini fadlihi nabiranga bagunnu mulako ebitibwe ebitagambika golaba lama ashhadahum bwe yabajuliza ngabali wamu neba malaika nenga abastu fawqa sab'i samawati wa gurwe wa wegguru omusanvu nabiranga agamba ngabajuliza ku tauhid kukumwaula naga shahida Allah annahu la ilaha illa Allah illa huwa wal malaika shahida Allah Allah yajulira annahu la ilaha illa hu titewali kisinzi wambutufu kujja koye wal malaika ne malaika ne bajulira wa ulul ilmi ne banyini kumanya bonna ne bajulira ku nsongeyo olaba wagasse nagatta erinnya lye ne ba malaika nagattako nabamanyi gochiita kyamuzanyo okugira mu kifo ekyokusatu kati abamanyi bano bonna be tuyina abasomesa baffe naddala ng'otandikira ku bamanyi b'eddiini thumma abamanyi b'ebintu ebisigadde bankizo nnyo eri omusiraamu era kyekimu ku byengera bya Allah biyawa abaana adamu kuno ku nsi kitegeeza tuteekeddwa buli muntu gw'omanyi nti akusinga naddala mu ddiini thumma mu by'edduniya oteekeddwa okubeera nga omuwa ekitiibwa oyo olabe nti ekitufu kye yakola ekisooka okusoma then okusomesa Sheikh Abdullah bin Awad al-Juhani atugamba nti wallahi bintu bikulu nnyo Allah kye yava atugamba yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah asitula abakkiriza mumwe walladhina utul ilma naba bawe bokumanya darajat amadala Nagama tu wallahu bima ta'maluna khabir Allah manyi bulungi byemukola Ahonno neebaza egwanga lya Saudi olw'okuba nti teka teka embeera y'okusomesa abayizi wano mulimu okusomesa abayizi baalyo naffe abasobola okusomerayo nga tusomera ku scholarships n'osoma emyaka basomesa emyaka kumpi jagala kwata kumi nga sisasula ate nga bo bansasula yani gwanga newe tugamba lyetaaga okwogerako naddala ffe abaalifunamu naye ate naawe ampuliriza saawa zino li indirect beneficiary kubanga bye nasoma bye nsinziirako nensomesa ate atasoma lwaki aba asomesa kati seka alyogeddeko sinza dibuuka mu kubeera nti awaana amaanyi ge litaddemu okulaba nti abaana basoma ebyenjigiriza bitumbulwa mu lyo nenebaza n'oba buyinza wano mu ggwanga lyaffe nze kambe baze ku lwange kubanga tebabadde mu khutuba ya sheikh ate abamanyi okubeera nti nabo bateekamu kye bateekamu okulaba nti buli kaseera ebyensoma bitereera awo nno wenkowoolera n'ebitongole by'obusiraamu eno kusupremu oba ekibuli oba ewalala tuteekemu amaanyi okutandika okwetegereza baffe ebyenjigiriza by'obusiraamu mu masomero g'obusiraamu gatambula gatya kyeki sano okukolebwa okulaba nti amasomero gano gabeera ku mutindo ogwannamaddala Sheikh yagenze maaso ng'amaliriza n'agamba nti mu kaseera kano ng'omwaka gunaatera okutandika ogw'ebyensoma academic year aba university muntegera bulungi awo yagambye nti tulaba obuufu bw'okumanya n'ensi butaweekulaakulanamu n'abantu butebalaga obugunjufu nga bamaze okusoma amagezi g'omuntu gaba malungi naye ate we geeyongera okumanya ne gafuna ekitangaala agaifa bilcilmi tustanaaru luqul amagezi gafuna ekitangaala watubna alhadarat n'enkulaakulana nejja civilizations obugunjufu ne buba nga buggumira abantu ne bafuna okutegeera ebintu eby'enjawulo ne babeera nga abantu tuva mu bintu ebikadde oluusi ebyali bitatwala mu maaso n'amanya nti aa ensi kati yakyuka tebakyakozesa gundi eyo ate kati baleese bakozeeyo ekintu ekipya oba bya tekinologiya oba bya kisawo nti eddagala terikyakola abasawo baatula ne bakola eddagala eppya ate likola nnyo okusinga lino ate tukyalongoosa bwe tutyo tulongoose bwe tuti ebyo nabyona biri mu irimu naye mbajjukiza nti irimu y'obusiraamu yeesinga obukulu bannange ekyo tojja kugamba nti ate aa eri nange ngisoma ngikola civil engineering naye nkukkaatiriza nti irimu y'obusiraamu Qur'an sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyina kubeera ku mwanjo nnyo mu bulamu bw'omuntu yennayenna ayagala okwesiima wanno sheikh yamaliriza ng'agamba nti obubaka bwe eri abasomesa abaami n'abakyala abeetikka obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abaana b'obusiraamu n'okubeera nga bazimba personalities zaabwe agamba nti bateekeddwa okutuusa obubaka bwabwe bwabatumwa obuvunaanyizibwa bwabwe bateekeddwa obukola bi ikhilasin wa amaana nga balina ikhilas okubeera nga baawula Allah mu bikolwa byabwe nga bakola kusiimisa Allah yekka obuvunaanyizibwa obwo buteekeddwa okubeerawo bateekeddwa okulaba amaanyi geeyo kye bagenda okukola okubeera nti omwana leero gw'ozimba tomanya ki kyagenda kubeera nkya kati gwe zimba ng'oteekamu omuti ng'oteekayo ebirowoozo ng'ofuba kulaba nti Allah akusiima kubanga munnange ky'osimba onanya ky'olyako ettooke ng'omuganda w'agamba
15: ato ruse mwanje wa isiga yetaba mumula mwa kati munange gwabana yisi bonna bana bakwate chenkanyi mumbere ezenja ulo tomanya gwe lero gota subira kuba mu kintu enchate kubanga wali yabasomesa nga ye munanga yekulya byayagala naye abasomesa bazibumbira kuatika ba simanya katuchikasuke kiralire wallahi allah izo kugesa ne chikomao ne bilimba ne chikomao ne bya sava kinoga ha kale bambi sategera mwana oyo kale singana namutegera singana ange sinzo omukube bazibwa okiraba soseka bwato yamaliriza ngera kubiriza ne families okubera ntufayo eri abana ate yo part tugenda gisanga nnyo mu khutba ya Sheikh Ali Al-Hudhayfi inshallah katumulemu ate tugendeko e Madina walichimukibuga chombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu batugulirawo ate tudemu okutambula mumbera esinga obulungi
18: Uchawuliriza kutubaze makani Madina ngabo zisomedwa kujumwe yoruna kubwarero Umuno kufunua Mugimi wafuluwa wano Shek Ntare bashe
15: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wasallam tasliman kathira Mukulikeyo E Makka Jetubadde ne Sheikh Abdullah bin Awad al-Johani kujukiza nti khutubee ni wade ya lero nga 15 omwezi ogwo kusatu mwaka lukumu vina ana mumunana. Ate kusaidi ndala kujukiza nti ziri abiri mumunana encha kwera okwechi kungo kulongosa burungi bwasi gwanga mje. Ulunao Saturday semba yomu mwezi. So, lero zibada abiri mumunana ogwo mnana biri abiri mukaga. Sheikh Ali Al-Hudhayfi ya saziza Madina irawano ayogedde ku nsonga ya elimu okubanti yerete kitangala mu bwongo bw'abantu mu magezi gawe yerongo semyo gyawe omuntu atasomye ahinza okubera neko erisinga ko yasomye obulunga mu bantu bafuna okuzimba amawanga ga finances afe abantu okufuna emigaso abantu n'obuntu okubeera nti fenna kubanga abantu be naye katwaliwo humanity obuntu okubeera nti tukulaakulana tugenda maaso byonna bisinziira kukyengera Allah kye yawa abaddu ekyayirimu ng'akitadde mubaraka Sheikh yagenze maaso n'agamba nti buli mwana Adamu agenda okuzaalibwa nga tamanyi Allah chatuga wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah yabajja mu mbuto z'abanyammwe nga temwina kye mumanyi. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Nabawa matu, nabawa maso, nabawa emitime jirohoza. Ejitegera la'allakum tashkurun. Olono musobola okubeera mu abamwe basa. Era watu nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atuma yasoka kusomesebwa namga iqra bismi rabbika alladhi khalaq somerin yali omulezi yatonda khalaqa al-insana min alaq yatonda omwana adamu nga mujja mu kisayi sayi iqra wa rabbuka al-akram alladhi allam bil qalam oyo yasomesa ne kalamu sibi akuyimba no yasomesa ngo omuntu awandika Wali abantu nga mbutufu wabera kule diyo kuna abana ekitabo kye nadala obudde kati nga buno atudde watu dawuliriza kusawa unye kitundu paka kutano nze nkwate kalamu ne noti nga bichiba seka bayogeddeke Makka ne Madina mashallah barakallahu fikum saba Allah kumpere kisingo bulungi ogenda kuganyulwa kubanga munaye khutba zino zankizo nnyo okutwaliza wamu Baseka baziteka teka, nga bateka teka zansi yonna. Allah na tugamba. Nti, allama al-insana ma lam ya'lam. Yatusomesa bitwali tetumanyi. Kati omwana adamu yenna, omuzadde jukira seka kugamba. Nti, الناشي الصغير يبدأ التعلم من والديه أمانو ناكولو بكوزي أوكسما كتاندي كلا كبازدبي ومعلمه في المدرسة نوم سمساوي مسمرو ناجينا نغوكماني أفنا كامو ككامو كامو ككامو ويتلقى مع ذلك القدوة التي يراها أونو وجنة إشفانا إن شاء الله بيدكو ناقا كان كولينغا نغوم سمسا وانغي نغا مكد وانغي نغا مكولو وانغي نغا إمام كمزكتي باتو ناجينا نغاكوبا ويعمل بما يراه من القدوة ناكول يكو يبيالا با mchifana nchaba afunye. Katishite geza, omwana ono jukira taina buo ngobulo uoza, buwe tenge ya nagamba kankole chino. Katibulu wala bango omukuru wa kola biyakola, ye chimuwele zante agukola ngoyo biyakole, bisigade mufuna izi wabuwe. Laisa indahu. La kudrata lahu ala almuwazana, watafikiri, omwana ono mututabana mu. Mutwe gubala singa bintu, guwe inga bintu kubigera geranya, kuloza. Kati abazadde muina, tobatu ina, obunanyi zi wawa amanyi. Wahaka dhana masomero. Gaino obunanyi zi wawa amanyi, okulaba anti abana bakuzibwa, basomesebwa, bagunjulwa. Nina mkwano guangau. Yawadagi mbade ngina mwoge ya na hii, yawadagi ya gina kuchusu omwana. Luansomesa, luangunjula kakao kusomesa tebaina buzibu. Neba gunjula ubi abana, baba kuze echejo. Ati Uganda ya fee, mwane wawira wa mugaga. Echejo tuchisana. Kwanga, mzade okubela anti mugaga, gwechichi kufula mugaga. Oso ulo okubela ngo, ozali duwa mugaga, na ya tegwe mugaga nebutaku, nebukwa igana. Nga sente wezine ingo mugaga wakwa igana. Chipula chitia, changu nyo, sawalla, tutasi. Mwatu shekhi ya genze maso, nara ganti omwana ono bazadewe wa mwe kubo, nga wala muhadithi ya tuwa ganti omwana azali wali kubumbwa, fa abawahu yu hawidanihi, bagadewe, tatawe, mamawe, biwa mwja kumulawane mafuro umyahudi, umunasara, umubaju usi asinzo, umuliro, ohomla nasigara yo kubumbwa abwe. Shekhali al-Hudhaifi nga sinzi la kushutucho mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yala zenti omwana mmitenda ya jonate kidoku baka wa muzi somesa empise nunji. Na hibi nto mtu tibi ya tandi lemedwa kutege ila mwula muu. Osanganga mwanga mafuzige motoka omwana tasobola kula na vubuka nga tamanyi kuvuga motoka. Kwa wala banga omuntu. Bwaba tamanyi kufuga moto kagenda kuangala atia. Kati nawe, walo vyoteke duo kusomesa umwana. Uwe chibuka baina yuwa msomesa na uomu charo baina yuwa kolachi. Biwa msomesa. Kati, umwana teke duo kubanga ina biyamanyi. Ateke duo kubanga ina mpisa. Nga ina evitendo, evye bei. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tuwa uvunanyi sivobo. Na tuka mulagira vana wa mokusara, nga ba miaka msanfu. Atoku waka ngafula, mwaka ngafule kukumi, bwaba ganyi. Na gamba na yiku kukumi yao, wafariku baina humfil madhaje. Abana tembakiriza kusula wa mumu. So Sheikh Abdul Ali Al-Hudhaifi watu na tujukiza nala ganti abana tuwakubirize okusala tuwakubirize okubana empisa ennunji okusigala kumulamwa omwana nyambala jo mwambaza mwe fana netya Qur'ani umsomeseza obusilamu umsomeseza oba yesomeseza owo mulinda yesomese era omwana Adam atekeddwa okubeeranga amanya nti society inacha bei chekula mbula mwe. Inacha bei na hatu mwana umukuzo ubi aba agenda kosa society bishari hii no ubiwe. Songa atewa umukuzo uburu unji society bei genda kuganyuruwa busiramu. Na haba ntu nukutualizamu baga nyuruwa muburu unji buo mwa no no. Elawa nukantu wale umukisa ukweba zaba kadeba nge ukweba zaba kadeba mwe. Mwena bali yeyo. Ahaba kuzo urunji. Wallahi chabeyi. Bakade bafawe baba chalibala mtusa wa Allah batusasiri. Abatuwanga alize mumbele singo urunji. Atuoku wawa okukole vya vila ganti tulibasimu jibali. Okusenzila huyo mkubusawa ziwe. Ate Allah be yajjulira saba Allah subhanahu wa ta'ala abere nga bawejja naye emirembe era mbadde ne Sheikh Elimia nangamba balinayo emmende mayombwe we mbasirabidde gye bava okugulawo omuzikiti abaana bazimbira mama waabwe masikidi nga wakufu bagamba empeerezi vamu zigende eri mama waffe tetukyalina kisobola muwa okugjako afune empeera z'okusalako abasiraamu. So Allah jalla jalaluhu yatulaga tutekeddwa okuba n'empisa, tekeddwa okunoonya okumanya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yasomesa. Kati ng'oggyeko okusoma okw'eddiini, waliwo ebintu byetwetaaga, aziraa, okulima, asinaa, industry, alhandasa, engineering, okuzimba ebizimbe, ekonomi.